iwa ngati ngo celebrate pamwe chete ngatipo celebrate pamwe chete na minister majindu vaita pa number 1 vachiti simba ramwari pa number 1 pa top 20 yedu ye gospel makurukuduka farai pamwe chete nao.

Nguwa zirika pana 23 minutes to 9. Ninguwa za 9 kanti. Ninguwa ndawana samu wana munamu. Mati yangi chikurika na ipa limelight pana pa. Ati chwana masa nono. Kutika vaka mbara anzi pa muna kambara. Iwe ni rapa nora hero mwana wa mambo. Chiti waka onyo rapa si 102 points. Shunu kuna kubasa mwana life makoka. Ndoso kanchuwe na waka. Chimbo tipa mbono. Mbono hiru watati sina isusu watana. Watikuwa na ubulikizi ni mama yuti. Ani... life yabo inenge ine purpose kuti tinofara kurara mara chino nechino ichi nechicho more projects outer musatswe entertainment ndine vanhu vakati wandei zvokuti dai zvaibvira ndava navo vese nhasi kana mamuchinyatsoona kuti hey mukuru vari kuita zvinhu zvakanaka zvizvi zvinofadza izvozvo zvokuti vakamuna mupfana wechidiki akauya nebusiness idea yabo bvavati aiwa mupfana oh mari ndano investor and just go and do your best Sinu sa ndino farra isa sa. Dio sa kanchichi nasinte farwa ka. Dio ya tino ti youth empowerment ya chua. Let there be light, let there be success, let there be prosperity. Nasi uno dejitaura sa iso sili. This song, I'm very, very free. And I like to play this track today. Nukuti sunu sa ndai sa imbo wa ababa ndo sa ukitika